Onyankopon ayi ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ti wa wore. Akwento opru no ebue. Ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unni ano obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no onwu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yasure chamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tin in sa o de ka won ni chira won sa sani amuji di atia no enye sa mamu meti sa na chesem ni se emri bi na yesu ri chamo any from for me no be by the channel amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi ayewe yi amu bu ani se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye na yesu tin ni sa o de ka won ni chira won se ha sani amuji di asia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amu mu hwa. Hey, I'm here to support.

bon a yon hon sen chene. Yon funu a e mwa tun e bwe. On yon kopon a mwa e bani bi a tun nan se si ya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to plu no e bwe. E chuma sam na a ya de no nyami wa siye siye sabri. A o ba no ongu wate. Mese un ni ano o bet nasi. Mese o yirin bet nasi ukun no ongu. Ah. Bastard, broke I am a Mayama. Sahana dress and the set. And maybe Nayas to reach a woe. And if I for me, a new body channel. I would see myself with your mobile, David Diba. Nayas to be sir, won't sir. Would you listen to me? I away. I'm a boy and a Sahani, I will ready. Yet it's yourself, who bet to me? I and I yesu tin in sa o de ka won ani chira won sa sani amuji de atia no enye sa mamu ha miss sa na chese mi se every be na yesu richamo any from for me no be ba ni cheno amu bi sa ni se we am boy David ba we am boy David ba. Na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de ka omo ni ra won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu meti ahwa no hu na de amnu mu hwa. Hey, I need to support.

0: se obia de ne boy send the tax ana bibia ba ye ho bibia sa obia ni won so a ye disqualify no, which means say the aspirants were very compliant to the guidelines sa NDC party no editu jano obia etia ni dues e make sure say obia also sign or endorse or propose ni nyina eye bibia pepepe na position 72 numu no nipa maako maako 19 ena ene obia anko testi omo enti those people are going on up
1: ene auti yei eye Thomas eye sikuma na okasa wie yape wamo omototo wamo anu bie opani oni adwam treni emata no atifi abatu ampeso anu so so obesa akopri biem opani Alfred Kwaku Agama eje Agama ene odi tu dwa se oh adie baako ne siomani so tano atifi abato mpeso ano mpp na teso okunya no mpeso omugie no mo hyehye nyuma bi wo sumase ombetim di adada no kakrakrakra no magie akunya no wo kan wie ya na nua baako no so ne presa di brena benado se dam tinsu di tusu se mmisu sa mmisu no obi a chese sa akunya no gidi ombo ako ona teso ye bagie firi ni nsam na de omde tu dwani
2: ye buta ke se pa se ene so ni se turn on off e wo se timigi parliamentary seat no.

bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji ni se metu mi aye we hi amu bua ne se ani owure ye jidi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de ka o mo ni chira won se Mujidia Siano, Mujidia Nimunqua, and yes, Mamu. Messia Juan, or Huna, dear Amuha, hey, I'm the artist who.

sentreni a na oyo onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano oba tenase mese wo yire no batenase okunu no onwu ba stande de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se woji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tin ni sa odi ka won ani chira won se sani amuji di atia no enya sa mamu ha mrs sahana chesem ni se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be bad in cheno amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se moji di sa metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tin ni sa odi ka o mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa

sentrenia na oyo onyankopon ayo ho sentrene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se onni ano obetna ase me so yire no betna ase okru no onwu ah bastan de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be bad in channel omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure